0: dakhsagatas kujab spunsok dorje salazatkani lubo sanches laphus
1: kasas tanin lamole teni istina ngada sring motup teni kon gompa gamni lujuktan ngoju teni khon tangyampu itivati leni tirimpu sanches laphul na miga samule
0: yesle sankalanges diringati degree mena kundun pas kyo juste yot kujab sring motup khongle gompa ne jukstano kamasang skulatas kujab sring motup teni diringerang aje le lumting kha jingpe suska de degree mena skuches par kasu jin julongle
2: Tukzeche nomole nga ai kaskap salchespa tukzeche
0: kasa skujep siring utule onle tengira tiwa tangpo onle tengira jingbat pajik nga ta juksen onle tengira ta jingbat pe chakla zate tene halam tengira taksa lo mangpo jingira shkot skola ra onle tene iumala zata han tene dalo tene nga ta jingbat pa onle fia tene dale lobo kazuk shik nga luse
2: lo to ma gyala songle lekin mane goma speed la mane chu mane mans yale tene ngene mane motor taste mane gompane thome sangalangara ta le thas pa yale gome kange palak puta ba de yale tene testing ne yang second be ka tene yang gobi buben la tayar chol le kasa
0: ton to po tene dem ba rang ta ngira sa son me tok chini indo ya jin ji indo le tene ri chi sama yara bat ke za dar pa ole tene ne yang sku jap sir mo dub le tene ngira yang sa son me tok chini indo ya jin ji ke ra bat ke za dar to tene ngira do ta chos pa ole tene ngira sa son ma tap chese na ma ri ngira shkyo da da ya ngat jin nga ta ole ta ngata na sto ka zuk shi ki nan te bat chese na ngira te na ma de mik sora ra ole
2: ee thaspo mani tubu tsokla yasha chogudu gheali jingba chang me tiakla jingba ngala lan tokchik bot teltingne dolchiu kadar chogudu tango zang teltingne dolchiu tangtine tene shakchiu tene nonchiu tizu tanga gheali jingba tazan bardo me tiakla thaspo ma bardo mangpo lo tubu tazu borchenle tena tokla chun tokla shkion shkion ngala mangpe yang chui tangtane ko shi chari gheali thaskang unne yang tene thompek chogudu thaskar gun tene yang shi tingye name gheali hesab chingal lange kuli ang khamat pinil da sang kuli pat khamat ngaja rang iske chya de le ngaja rang iske ote chos pa ote thik chha rukle temne janma khang kona thompo ro chos pa saskang do chu ta ti tene chu she chha rukle do da me ni tak chat ma po chos pinil tene ngara la tap se ngara la zuk chha rukle

0: 비 족스포 프로체스포 담지 카르찬 인제리 하고 프로축비 미나 하고 프로축비 미나 데리작포 말라효마 차츠 니데리작포 사바스날라 로사나 스톤니시 레아녹 레드크로스 도나 레드크레센 소사이티스 말라효마 송민츠 데리작포 말라효미 투스피카 코이스 First 80s korla mimasun sapek hagufro chupa songminchu dekana diltik diri first 80 yakpo almi thurika manlakhuma sonse inchu ni deferizna ngatanga na misang ga gachuk hadisik chanakato ngatanga sakhmasik pehla first 8 ngata flip thopchaspo mana khakchan inchu yadana chosla ngatanga department cha in ga office cha in ga school cha in ya gadi cha in dun ga manu first 8 books jakpa mana chacha inchu chajuna ngata nishtakhsamit ki ngachuk hadisik inna nam che chespo ngata nishtakhsamit panazum sedi goma jours pop shot tu pila di first 8 books po jakpa khakchan inchu gaus basi Gami Mashiga Gasuk Hadisika to Chanakato, Kwashuksmubase, the first 80 Gomangates, Imdadi, TV, Jokspongates, Kong of Frutchuksi, Kong Tusika, Kong Hastala, and Gela Nambu, Lepchupangatanga, Jokshik, Chokzere, Jarpa, Karchan in Tuk. Diring Akashwani, Kergili Studia, Mam Razia, Skuchiksiosiot, Chana Mam Razikana. Tiswek nyan mazad. Aslamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Sabasnalla mehmeranga uju seru muziritju yeriz. Tuspingse akashwani kargili studia skutjas pula.
1: Bakhriz.
0: Chana mehmju ngatang artakspo daksang atang azbir waqs pangkule. Chote ngatang stone waqsi. Jolla ngatang shinut pano zomsi. Ngatang daksadi stone waqs piano ngatang jeseki lut pieta. Ya ngatang matishka dangsak in utunsak. Sanitation, basijak chaspo, saf safai basijak chaspo, atang atzamzik, kakchan inshumem.
1: Dari ngatang kule kule, targuni fia ngatay lutun pingse, targuni taraw la chana, dana chokla ngatay lada greenhouse in, greenhouse unina, sabzi sundik tapse, dari tapse, ya ngatay pehla tayar basiunna, dari time in ki, ngatay sirli un deyan uk spay time pusonsin, greenhouse unina, kule diun ba nakatun ni ngatang vi, Rgun irgun waqs piano time ikang atan sabzi sak tayar sunsin atan zacha chachin ya market yan kercha chachin. Dana chola eriz eski sanitize shen potam shi zaruri. Te maholi irit girit mana safai wo dare mana sacha ju har chiz kele. Chay ngate sen nuk dare se sihati fi fiang atan mana safai jakcha se fi lang mana zaruri. Dana chola ngate chu sagin, yurba sagin, chumik sagin, deoni safai jakcha doan zaruri. Dana chokla ngata greenhouse piano ngata sabzi taber guni piya ngata zi sabzi ping mana de greenhouse si safai jakcha mana zaruri ju. Che zena greenhouse ya ngata motpo chibendu zebe na kere na deyano notpon tuindu gunchan tuindu ode chok mana mibacha dekana de saboni chun deyano posta indu odon maba mana safai Lakes in a high jack pergoshin, taking at this, tapkani de fasal pong atar, gala de cana, fasal chigon sing at a yungor galegonu. De fiang at this, safai mana has bas a high jack pergoshin, knees, tea, saboni chun don matanang at the fasal pola bimaris, the restin, the recum attract church in joy, and de fias safai mana has high jack pergoshin.
0: بخشی جو چنانی دانه سلام عتیس ها دخسا کلی استون ران عتان استون ران منا لخسا عتیس ها جو کلی آن سولار سخت جدان گرین هاوس سخت عتیس ان استعمال بیتان دونه نوگاتو کاتو عتان استون ران عتان دخسا نا تبرگوش ازین جو
1: گرین هاوس داره من لذت گرین هاوس درن عتی کارگیل من سکسس سونسیوت کامیاب سونسیوت نی دی گرین هاوس این نه Machas ngati field kaltas farmer if greenhouse ka farmer level ka sosyang machas chai zina ngati mana ha sabzi chendu jese phul gobi band gobi winter jan chendu magar deun la ngates august anuk de sirling po tayar base dare di time pe ka dare spor gushin mana spor time gore in mana first week of september anuk ngates phul gobi band gobi agar ngates winter time ya phinchin na ka to deun spocha ani agar leafy vegetable gi ngate mongol zare deun dun dare tap tap nang yan chin agar spocha phinso na ka to do spong yan chin mongol ang jese ki mana kamyap green vegetable chingate winter ग्राम वक्स पे अनुगता मंगोली सब्जी जरिमा नगती दिल मशहूर आइन

0: di sabzi uden da chachin juya do men ma ngate usuik tap tu giya ngate mithik tap tu giya ngate mulaghi den da khale son chi tap tu zena dare time son sen bi September 20 sir gyab na ode son sak gama tap cha ta ki ngata winter la wak sika ngata di sabzi sak tayar chachin juya
1: bakshi ju chanani ngata greenhouse eno ngata gatsu gatsu strinun bimarin ngata ha lukso lukso yung ngata udu nikika na ngata gatsu basi mehfuz jakpa ngencha zin
0: sabse na pehla dare ngate greenhouse po tayar bacha na greenhouse pe pura safai bacha khwe barban sa khok sa yut khani strinun is denda basun chin ya bimari denda sports lusion na kato dun gangma safai tang chaman thik pas safai tang chani korse khuri ka cham shi nani purana ya dichigis byari denda lusion na kato dun gangma sa bas khercha de kana man thik pas rule yut khani luchi tang se ngate korsun tayar bacha deka na spoi chis po dare spo se phito ge time ka spo se ani ma motu ge kan chu tang cha deka na ro bar ban sak phe se dare ni me skill pe anu chak se chat po kyari go mana ko pehla shuru shuru ka chak se den da cha chin nyan na shet net chi tang se den da ba se jak cha men na ro bar ban un pura phe se chu tang se den da ba se jak cha ya green house si kar yerin tila yot na available na shet net chi tang se jak cha ta ki ni me mana de tes 12 baje dengi ma khu ka chakse sherti jo shi ka phong na ka to de somas po se khani ceiling un kam mortality chachin ya kam kam shin ya de phya ode den da cho chani do men ma agar ere son tap chin zen na ka to te den da question na son tap se thik ba se chu tan cha de ka na bar bar ta cha moisture go sha na ta cha men na ka to excessive moisture cha na ka to bimari khachi gastrin khachi attack chachin su deun avoid be deun tarin la jak pe koshish bacha dusra ngates mana nyan mi hesapo mana jak tang monitoring bacha je se ngate zyada tar penze yo ya bimari on chin meldu podi meldu zer down ode unika khayal jak cha je se yo na ka tong achi store unika dare bio pesticide zer na ya insecticide bio pesticide available yo bimari yo na ya stin yo na de anu ek khisme yus cha chin ni moil zen chik ode spray bacha ode spray ba se deo agar control macha na repeat bacha har hafte tine ek do bar ji ya tin bar ji ka kho control cha chin do men na yang achi store unika baki yang den da disease if ya khura alag insect if ya khura alag pesticide available yo deo nika na store unika so se sna hago ne ne thik ba se deo nika de kana yo se kere de hisab instruction hisab de chi sun istemal be koshish bacha jo
1: greenhouse ya nuk lukso lukso yeri saan sunman tap na katong atong hatak san na tayar bargo shin mol saan chana ni di green house ya nung atis lut puga chuk chiba se kol bargo shas in saam ching atang lut da nuk kol bargo shas in yang ga chuk lut punga atang dayar gyan na chacha si
0: dare mana khas kar ngate mana ngati yul po che mehina grame ang lus pa na ngate luti ka khashi ngati den dek tawajjo e khashi cha mindu teka na ngati shikai de undu ngachis lut tang spin magar fasal por gyalik maos ngachis lut tang spin ngachis de anu string chi kheme gyoz ngach do chen su se bana ngate lut po thik bas rul ma rul a den di da su ga yot khani de da ra na ngati bahar na nori ga to na de sa lu se kachra se chen je se ki west do thik bas rul bana ni ngate lut ser bangen chen do khat se de ngate gao lut po de form pe ayon so chin gao ngate fasal pa nen mangyan chin jese ngate phech rule phen marula tang khane lut po rule ot khan po na ngate fasal pa nen mangyan chin marula ot khanun ngate fasal po la top chamen dichik nang mo yang khu process po de se anu complete so se kho well decompose cha na ka to next year ngata yang de lut pe fasal pola nen mangyan chin cha na ka to man nga te koshish ba cha dare nga te lut sak sok pe tai mang song cha na ka to nga chi department ti chors ne ya horticulture chors ne cham shi vermi compost pit zen chi tang so de pit ne istemal ba cha meherbani man a mot po nga te field chen cha na man afsu shin du ki di pit un khali jak se na ji un ka nga te thal chi chok shi lut un spung se phang se jak se undu balki di chok pit un na tang se thik ba se ban ba se ken ke chu tang se plastic chik tang se bar na ka to agar nga te mari che istemal bos ya abre le bos de sak pa kafi de lut po rul yon chin ta de rul khani lut po tang khan po nga te fasal po panchin nga te sala panchin

Chana di rule met panangati denda lutpo rule beming na kuri kudrati natural denda process yang kweka fungus attack chan chachin question attack chan chachin takide chisuni ko rule chukchin decompose bachin chana kato odo mi chache spingati fasal pika bimari ayo chistin antachin ni chana ngati tawajo ziada chika char gushadu lutpo tik basa rule chukbikia Neating was a rulkani lutpong at this greenhouse in a stemal bacha, young at a bahala, young me time piano, marichiano, at this jinsa tapchina, tsas tapchina, dun sarika, junang, atanga, fasal, put double yomasorshin. Daring at a tick was a rule met panang at this biscuititon, tiscuititon corsella, danuna mana das person per man a rule met na das keji has happy man a fasal panin, mayana, a biscuit you becana. Chief ya bekar la sunde chana yentes tawajjo base di me agar kisi la khadda metto ya ngachi la na ngachi department through thob se metto men na katong ati khante cho sicho se dyan no lutun pura sok se den da diuni chi chachin zer bana khwe temperature pong ati guni minus in che temp ya no an di khadda on ya lut patang se gen pe plastic chi chana lut por rul bana khora khud pa khud khos heat generate bachin don't know the lut por don't know lus bana khwa no microorganisms se activity us chachin jese ngati mik na mithom mi structure oni activity khemo chachin don moyot bat poyot dun sakhyot bana nikho jaldi jaldi las base ngati lut potik base rule chuchin chana yente koshish base di chu khade jo cha mana department thop semen na kato rai level kan cho cha met khamet cement ta ma den da ta ma zaruri men khadda du sena ngate thil pa plastic den da sheet chikon se den da lut patan se gen pa sheet plastic capsule chuik kaba base dunu chuik ta se ngati lut pa chase sherpari base ta na ka to mata mari chianu de lut po 90% ya 80% sa pa ngati lut pa tik base rule on chin ni di rule khane lut po ngati fasal la istemal bana ngati fasal ka ngata asar chi she chin men na ka to de su ga sana she se talbana she se da ra chaksan na phin se na da su ga phang se jana komana rule marul marul bana ngati fasal pa di ching den mama na mayan Mayan manang ata fasal peyanu yongu yong ma chorcha mensu. Cha na ngate dizi koshi shun bacha ki ngate lutpo se anu ko tang ma basi dunu di anu tik basi decompose cha na chi chachin suze bana di anu microorganism se activity kemo chachin na kwa population pan kemo chachin. Nin di structure on lutun na nyambo ngati se an chachin. Deka na ngati se anu lushin de oko se anu a multiply chachin. Agar ngate sarkari lut dare na mashanda manangati yulla band chana ngate tang mamet su san istemal bamet chana dishtin un mashia microorganism sun mashia lushin nikule kule ngati sayang bolmo chen chui things we den da na zyada dare baksar ngati le khachi hala mi ni shikayat un su cement sa sos gure jin pian un mana chu an things pa mindu kile jar chiban chi lushin du ju ganta panandi chu mana den da ma cha lushin du do chi fe sun su ze bana di microorganism se activities sun kam chana ngati sa cement sos gure su agar di un ni microorganism e population po di un khemo ngati se an chana ngati sa bulmo cha chin su cha ze na kong nangol la dule sali air po khemo cha chin su oxygen ngate samende ngatang cha oxygen ko chin oxygen ha janda chiz lar go se da na chola se yo ang ati se anu oxygen yon chin space zere water space zere ni de un improve chana ka to ngati sa lagmo cha chin zarkhe cha chin agar sa of zarkhe zod na ka to ngata fasal po lagmo cha chin chana diuni kamana ngati zamindari sakte tawajjo tang mi zarurat du baki mashallah ngati mana loi khachi sung ngati agriculture sector yanu ngati zamindar unes gela progress basiot yong mi time pe ka di basi khemo be phia di basi gela income yong mi khong mi koshish be mi na yentes dare na lutika zyada dhyan jitang se di lutun dare te sok pi time in dare ngate lutun phing se demo base do decompose chachek bas matez den da base jak nakato ngata yong mi time pianu dilu tu nikane ngata fayda chachin jo di varmi compost pu mana den da dare ngate loy ke 4 5 sal chi 6 sal chi son tariban chana di anu ngacha sa varmi compost pit pu na nyambo nyambo di khanta na nyambo nyambo kolastini den da chose chin varm si at varm yon chin esina

Nyutkhan kun diring yang yang tang sukpa fan ke thaba yut pis berari khuryong set inshallah tang mayo tan te zikana fan ke rek lenu kasani goma nga zan tang sukpa UN Day for South South Cooperation skorla yang tang sukpa berari lep chuket der kapna yang tang sukpa tiswe lep chuket ajang Muhammad Hussein Barti kana kasani UN Day for South South Cooperation zarna ngati har gastrit sare baryanuk lakthut yotang sunasika res yotang interdependence yotang ni diang yargas yotpi country ka yotang duni baryang atang sunasika interrelationship tugotang sunasika res tugotang atang ni dua zarchazin chuk chanani ngati asian countries kuni lakthut yotang dunla zarchas inchuk ni asia zire africa zire yargas yutpi muluk katon inang duni skill penuk lakthut yongmar gosha in ni gazuga lakthut yongmar gosha in gazuk chis poyanu ngatanga rakhong karre suduk par gosha sin duni baryanuk inchuk chanani har countries sak cooperation yongma lakthut yongma mana khakchan inchuk ni dir gastric pianuk na air gastric pianu ngatanga ka chuk ngata saman chigin na ngates air gastric pika ni ngati a country nu yang saman chik yang chi sik chuen na ka to a country ba ngata fan khe thup chasum su ni ngati yemen ngati india nu ngata agriculture ka tu ngates reduce ben na ka to ya ngati agriculture nu ngata khimu fan khe thobin na ka to ni africa zen na khyan nu yang lashi kyan nu khu fan ki thobin nu tun chung atang su na su ka res duk cha ma na zar rin chu ni chana di jak po lo bing res september ri chung islam la khong ma cha chu di ri si jak pe nu ni di south south cooperation po zar cha in chu di ton po in chu ki yer gas in ma yot pi mulu gang ma su na su ka res duk cha shes in nang nyam slen in nang technology in nang chi zat ku ni zgur cha khong cha in nang chik chik po yer gas in ming na rok su ba chu ni ek yergas yot pir gastri chigiz agar ta'lim akhshis kun deluxe technology ya yang la sunyang gyalana nyamslen yot nakato ni khong di nyamslen kun e yer ne yergas yot pi muluk chiga chikna nyam bo sprel ba ya share ba yancha insu chana di jagi chacha ahmiyat po chi yot insu zarna katun ni dunya tyanuk mamalik khemu nyalbachan berozgari namluk si gurjar deluxe shes dona zacha thuncha dyuzok masail katun phogonyote insu nidi masail kun hal cheming na sirif muluk chik cha fraluks base dikcha menchuk nidi mamalik suna sui roks base lakthut base lazbar ko sha inchuk ni suna sui nyamslen ni kana lofsha inchuk nidi sambar gyalar cheming na aqwami mutahida south south cooperation bo ahmiyat tangse inchuk nidi lakthut po mamalik saga dis gaps po tangma chatsu ki khongis khuntir gela tajurbat kun suna swasher ba yan matsu di lakthut po chia zarurat in ni zarna ka to darisi dunya yonu su thute yot pi dunyek inang ga gastri chigyang gazuk gyurjek yong na ka to air gastri dunlang asar bachayin ni namluk si gyurja gatsuk zirna ni ngata dare thoma chet ngati nepali country anu kata nepali anu khunga chulo khun si namluk si gyurja zba se khunga cham chik zdo khar fok dumen mayang snal la covid 19 ong zana de sana cham chik ngata nga naks bardo fok dunya nuk mali narfa bardo lusha ngata nga dunya nuk suna sui ngates e country na e country anu joks base lakthut base dunya nuk ngata nga madat chachayin inzuk defila khakchan inzuk kir gastrit sak sunasu lakthut dukpar gosha inzuk sak lokso las bachaus shes shesang sket chacha inzuk yargasi somalam dancha inzuk nishes lung pyazena lakthut chilas katun dugaltana katun ates shes pozerna gar gastrit chigi yargasi bunyat chik inang ga muluk chiganuk sukul yanuk technology kole shes yut di truni tarbiyat ya fruni shesi lung pyanu ngatangar gyala streaming na gazukur gyala zostik damna ni e mamalik kunisang di nyamslen pu kana ngates fanke lenma yancha inchuk
Дэцуслагар гангар ясыр жиргал бу эр гастри дуня фиан фанке данча инцук. Ни апьон атан рделукси лумпиану. Рделукси лумпиану атан гасук лактут ка дуют инцук на та чи бар гуша инцук не зана като. Рделукс позерна ди лактут бу цаца шобегинан. Ни атан га кантри жайна га ди дуня тикан атан рделукс на тир делукс

Bu rgala lusibet bangata tarqiba nyanchamena. Ni yarga si lumpianuk mamalik rdeluk si lampianuk gazuk zerme yona ya gazuk ata nafabardek pukna gato stundunika na strung se donar deluk si na nyambo chi ngata nga shesha ngata nga gazuk si ngata nyamsilen chigot na gato ngata dunika na ngates su na su ekantri na dekantri ka ngates fankelen ma nyanchayinzuk. Ningati sihatman jamiyek ngatanga kyutchan chik yotna maashire yotna kato ngati ordelux po ngati ga maashira chanuk sihatman maashire yotna kato ngati maashira uchil dancha zinsu kyutchan maashire yotna chanchuk. Nidiyanu technology ga zuk las kato nyoti inzuk zarna kato darisi di tus pyanuk technology yargas po mana chacha yotpi zare yek lani indiyot. Ni digital shazirna online altabiyar ordelux si suhuliyat dona chongleni technology ji chacha laskatun adaba chuk nidi lakthut pe friend po dev insu ki sunasui kana chacha sunasui rox bacha sak lokse yargas bacha yargas po ngata sunasui ka ngatis lakthut tuk cha sab se ngatang sunasu ngata chik jil chong se duk cha sunasui ka ngata ek country na de country ka ngatang je su tuk cha sunasui ka ga ma ati hindustan yang ngata chi she ngatis produce banaka to ek country nu ngata misa ke to pa tail je ngata oil ngata produce binotang adu suga country sunasui ka je se duk pa mana khachen insu ni dius ba se country gangma kyuchen chajain suk kasane inspira de ne kajak se yantang suk pa disu klip chuge akashvani studio askyo te ajang mahmad hussein ba

0: nga tes produce banaka to e kan chenu nga ta misa ki to pa tail jere nga ta nga oil nga ta nga produce beno tang adu su ga country suna su ka rese duk pa mana khachani su ni dius ba se country gang ma kyuchen chaja in su ka sani ni spira da ni ka jak se yan tang su pa ji su ki lep chuge akash bani study as kyo tyo ajang mahmad hussein bartuna yan tang su pa ti ajang ikana ti su ki lep chuge assalam alaikum Baksija yarang dikaskyot pi yarang seringmo ni yarang diringsi di program penuk yari kana dau tit paki yaris yarang bartu na insu khayo bartu yar ka sing na hayo kasani yanti sakyati bari anuk yana chiktit yanti bartu yantes sakyati ngati saget khanunika ngatis chichi tabat ya gazuk sungates fasil ka tutabat ya dari di tempi ka yantes gazuk slashik ba deres discord la ka tueres ngati program en kanun la chikeres molna
1: mas nin sanam na nekum tam en si chini tama mama ikigana na sanam na nekum ngacha ba tu na ngen po adan ka hin sapa mas tuan kota le ju ya duningen pa na nasale ya danana Nananas for a groom in the Tabata, and it's on Mount of it.
0: Cassa,
1: yes, on Madden and the Vien, Yanana, Ya Cachina Tantalet, and the Renan Solario and Solario Madadan Cafimana, Hastisi, Cassimi, Son Massamzi, Zigamadena, and Vigia.
0: Cassa. Marchisani and this ni dare di tempica yantama schnapsa cuyu chote, yantes young chutabata and this chivat. Nga tem chika yantes ti yulu nang bulik rakhmori go matsu khayo ni ga tem pika ni shmoz waqs bo ga tsuk shike chat ga tem chike chat
1: nga ti naron bas chen ni ma naron ya speaker mo chin ya gasa
0: kasa
1: ni speaker mo tan ne pa tu na hin de dikan nu go na ba chin pe ya
0: kasa ni yantes na sikro ta ba tsuk ya brozeri brosa molaq zere dun mita bata
1: ni mita ma ju
0: mita bata
1: na lan tan na fulun na cha menu pa ya hashiman
0: kasani ni molak matanga gun waks pe nu matanga ngati zojila ban chana ja dare na chama me tha jo khas khashik ni mati ngati gun waks pe na ngati ngati na na bim khani ngati sage de kana bim khani ngati ngati chun ma re ngati argun ni fya ngati matanga theni ja ga tang ni ode ngati molak ngati theni ja pa ni ntes molak chibas chibas ntes gar na khong ma
1: ngatan molak tam chin yu ya alu tam chin yu do tho tam chin
0: Kasa kasa ni ngatanga ngati saget pikana ngatanga grocery na zere molak sabzi dun gama ngatanga bingit ni duni kana fan kerik len mayantanga cha cheta yantanga duni kana fan kerik
1: kasa fan kenen mayon jet pa yuta ngata de sapu ngata dikana kandro ne kana dipi kana nen mana ngofena mana jan khan kama so nen kam nen ngati kru tanga ngati nas pa tanga ya sabzi na sangati don wedana bet pa man dikana One man in Canada, you pick a mammy, you come and a tea with me.
0: Cassa, Rasa get pick a night, this Pima Superhead.
1: Oh, Jesus.
0: Ningatis, Rangabo song say ya, Safu, make Zere and Tanga Tong Chat had a mishat.
1: So, gentlemen, Tong Kanye Tong, and Achieve Narbalang comes down and doing it twin. Cassa, Achieve Narbalang, just the charge of that.
0: Cassa,
1: Yadana Riva, Alam, Yad Gunda, Yad Pumana Stone, Rina Tarkin, Ya Ola. Dia jin pumar ton tabe nor balang kali da kenya net machimang de mamu kan ni net pat
0: kasa nor balang kemo jak jak na ka to yantes ya nor balang kana chi fayda len maden tes ka suksu ya fan kerik len mat
1: balang ne kana ngata urgen potere urgen pozan ne urgen bikana oma de kana mal nor na de nor na nor na ta ya rel pulla ya ngata
0: sa sa
1: ya rel pulla

0: Om chi chi chana chana ngati ya skiz zduga dum sakyong chi
1: yo cha yo cha dare nga cha da chil la masel zer ba chachen ngar kono nga cha masel zer ba chachen khong nga chi re rang yo chin masel zer ba skiz zduga yo chin baston lang yo chin nga chi dir yo chin dare man da no yo ju dare da sui ama pono sui ata pono ajane pono man da chi nga chi chilme yo dare
0: marshes
1: dare yo
2: chana marshes sahab du man nga ti fiya that kha chan spere gin ju ki snani namza nga tang lalchor de kan nga tang islam log nang daksa ya ngati ka gafono kha chik lalchori ka yot nang snapa sin chuk la darang sakpa di bai chara u chik chik na chik chigi ya skiz duk chi ka chuk chi chanang daksan sakpa di apasi thundel pu chik chigi rishta u daksan sakpa kaim jak syoti chu ju ba
0: khas kar batalik area nok ngati silmo ya darsis gar kon dia bot musliman sak chik song se du chara ngati skiz duk chi ga chana ka to cha cha yong cha mana yala tin chuk nan nam jala phala chana haji sahab yang sura chik chik ta asna la haji ibrahim sahab sang se ski snani nam jana dare nam ja spena khas kar ngata za cha thum chana kafi song lekin der gamu malus zare chu du chi kar malus ya di sir pu chi song chi mal
1: do chi song ngata su su mana thuk ma thuk insan thuk ma thuk de gari lep gari an jone gen la song Garian Jone Turuksun, Mednas Nasi Niring Zeretsuk. Dikana Niring Misal Sheskan. Sola Chana Sola Kamet de Sheskan Perkanati Sheskan Perka Binse, Chek Tung Semene Chametsuk. Dare du Mana Garijon, Dena Deta Lokat Ponkulia Chotason. Tanangati Yulan Sonde Diao. Dare Yulan Tigot Pin Sanlas Gopek de Moldan Chizeriot Pinia, Detanamana Fasklajot Pin, Demoit Pin. Gangma jamba se kyong mat pinwa di jaga amal bo di jaga nazer tan shi di jaga shnapsa tan shi di jaga nor hunda tan shi zerbat pin. Dare na di gorme ni grongron na panchun chi pins. Panchi mahala mahala panchi pins ta de panchun pot kuri mahala te te kuri lashi bas. E mahala te te kuri kuri mahala shi benduk pa. Yuli na mana nizam po koran chote chenduk. Ya de kana dare takvin chen son sin ya. Yang na dare talokat na chi tigyo datsi garkono nang ngachat silmo lalun chudi tandoni talokat mana zamoy mana chi koran
0: yasnani namzalu ngatanga ya khaskar basto nolang sik ya ngati midam si chana lachur gamoy yot pen dare der gamoy yot emet
1: ne dare der gamoy chi talba ya ta yusnan la yana bomo kansek zare tu bomo kansek antang mat pen ya nash dandash mien goy yon tuk shnien goy lan son ser shnien goy yon pijaga dekan ti tuk don gangma yot pen miya mana chi chana sang talokat che tuk de Tukat tuk de tukpana misusu tukpana ngatang mahabbat pos keten keten yo chinde tana mina mana ma tukpana mahabbat pos chiba se chugare dare na chiche mobel che kure na par ngayo de de par che zere baston ba te en keren duk kerel za chik jasen yo sen ya ba mer chen duk pa ko chir ga misno de ne chamin tuk de bana bana
0: chana khas karta ngatanga ja skenang shinang de ngatang de yul pang
1: shin oh de yul pang chin
0: chana ngati khas kar program yan khanuni sa selmo che espera ta ngome chu ngati zille kargil espera ta diares na lamos ki mi sumshite e panj pu ega che de panj pu de ga chana ngatang su se anu mi anu
1: mana ma
0: ba chi serel juk sen cha
1: serel juk sen so ta ba cha gol de
0: chana du mi cha chuk pe ming na di yul pu jab tak government sangata chig yote mene khon tarqi tang ma ya la shik ba nyan mang me chan chiba se duk pago shu sam ya yares ya radio se naso son se mira kafi ya ngati zile kargi la mimi shakhsiyat yan ju gatsu prin je sale ju
1: o nga zere dikana di yul pano na karan sukul mader na karan tiaz mader na karan kampres mader na karan kongres mader na karan bjp mader yul pan chik chik bas duk baki eka son en chana en son dian chana dian son nga dozere jumana jaktan dian zere dian na Yul Pianuk Alim Chir Nasang de Alim Pusang Mehrbani Base De Hawa Matang Ma Kuri Tablakchi Bacha. Baki Dekanasong Bazar La Lebanon Koran E Julius Pansong Koran De Julius Pansong De Natan Chang Chamet. Daring Achirang Ayod Yochao, Magar Nachi Yul Pian Yang Ayula Yot Pasok La Do Manamet De Pasatpo. Yochang Achirang Ayod, Magar Duto Majili Song Mijaga, Du Kerang Du Kerang Du Zere Du Napogon Du Carpogon Du Serpogon Zere De Peches Manangachi Yul Pian Met Dare Dian Dian Nachi Dian Ayod De Yochao. Oh yeah, Do Manamet Nachi Yul Pian. Po Chanangati Yul Pian Sanangatan Yul Po Jam Chargoshin. Yul Po Mahalash Snalan Rang Nangpo. Dekan Rang Mahalashos. Malacho dekanangati yul porchuana yul pos ekason se district porchuar goshinde dil ponga cha du pasan medzerbana ana
0: بخشی ساجی صاحب چانس پرا مومو لیکن وقت پوز نتا اجازت تمامت
1: بخشی
0: چانا